0: Christ.
1: Oluwo ose o gbogbo yen kibe ni baba ose ose ose ose titi lai lawo ma gbe oga Olorun emi awon woli ariku ye ri baba agbalagba ogo ni fun o Jesus. Thank you so much. Thank you so much for what you have done and for what you are still going to do. A dupe en to se ati en to ti se. A da o go pada fun o. Eni kan ni ta lo ndun igan. Pastor Dekunle Epaphras ni. Woli yin ti ijo Comfort Life Mission International. Ijo ti baba mi gbe kale ka. Si opposite Wema Bank. Te Midiri Market. Gba gititun ni ilu Ibadan. Eyin omo Olorun wa yi sotun ke yi sosi. Eni Jesu mo gbe oga. Mo yin o fun aye mi, fun aye awon omo mi, fun to se kile o to su loni. Fe to tin se bo ati to tun ma se ada ogo pada fun Jesu Oluwa wa eyin omo Olorun lai ni dena penu ni bole wa mo fe ka dide nle se ri laaro yi eyin te ni omi 77 e lo gbe eyin te ni anointing e mu eyin te ni kan bu omi die nu le re e wa gbe omi yen le e si ile e gbe anointing o yin e gbe si waju e si ile gbogbo tin ba ni omo se nu program ni omo se tori mo fe gbadua fun yin ni. And ijo n ba ni mo fe gbadua mo pe nkan sele ko to dale oni ni 8 o wa se omi mu ni igba mejo gbogbo eyan fun ra re mi mo n ba yin ka si tele o ti eda ma ba yin ka Psalm 8 si ma ka Psalm 8 si gbogbo mi laaro yi e wa se mu ni igba mejo atomode o atagba e je n fadua sin yin lo e yonu bere bayi so ra won nkan meteta yi to ba lanu ti o wa to anoint ara re bo se njade to ba jade anoint ara re fun orire tin bo ese bibeli kan won ni ki nka wa wa mo se ami lo won oke ko to di pe ah ma jade ko mi ko to di pe mo se ami egbon ti mo gbo bibeli so nkan ninu we Psalm 8 eni kan ah gbogbo 88 ni e je nka verse 1 oni olorun si ranti inua ngba ti an tin ka bibeli bo lati Genesis chapter 1 ngba ta de chapter 8 Bibeli ni Olorun si ranti e. So kile o to su loni mi mo ye awon ti an le se ami won si we ranti kan o. Kodun yo to pari Olorun ba ngbo gbogbo ise ife re won si we ranti kan o. E ki gbe baba si we ranti kan mi. Nigba ta de chapter 8 oni ni 8 Bibeli ni won si ranti inua ati ohun alaye gbogbo ati gbogbo eran osin ti o wa pelu re ninu oko e wa gbo nkan to se Olorun si mu ki a fefe ko koja lori ile he omi na si nfa omi na si nfa omi na si nfa Olorun gbo lati sin lo bayi ni wahala yo ti mo deku lato ni lo bayi ni wahala re yo ti mo wa bi wosi lato ni lo bayi ni ategun ti tun o ti fe wa a fefe si fe koja lori ile mama oni ya mi lenu testimony yin gbaje ami bayi enikan bi bo won a bere si mu eri jade lona bomi in to fokan si ni rere o bere si jade fun o gbogbo en to ba wo nkan sori abo de shower cap ni o abo gbe nkan kan ni o tabo ni kini kan e si gbogbo e le bayi o le kunle o le dide duo o le joko ko se to ti oda sa gbe omi yen si waju e atano ti won gbogbo to ba fe gbe si waju gbe waju leyin adua yi mo won ti o tele oni ni 8 gbogbo aso tele yi a ma dagun jo sinu omi yen leyin igba na ma ka Psalm 8 si omi yen ma wa ni ke 7 ni igba mejo atomode atagba ma ba yin ka Psalm 8 tori awon ti an so fun mi pa won ni le ka bibeli ati so tele o ya so ti ro mi gbe oil yen na se gbe kan ta lo koko fe fun mi ni eri na ha
2: bi owo yen lori owo to gbe ni ori yi apere ni emi omo bo se se ami wa si ori re ami omo na bi ti o bi oro egba o ti connect mo ipe yo tun gboran mo duro ninu jepojepo ase eledumare bi n ba gbo ti ami re dun ojo anu re ro ni olori wo kan be ti ma sore fun yan owo kan wa ti ma se yan lore owo nla ni owo igbega ni owo anu ni bi omo ye yin te fe iwo owo be omo pe owo ti e kere sugbon le fa soke owo asore fun ni owo afani soke owo ti ona wo si o ti won na fi ma rowo iyo e je wo ye yin te le si ami mo ni ki owo ye ko fa odide
3: I'm not sure how
2: ninu awon ti pe yi yo re pe ori won won danu ninu awon ti o pin ninu ire osu ati tosu ti nbo ninu awon ta o tun itan aye won ko ninu awon ta o tun kadara aye won se mo duro ninu ipekun ase mi mo ye eyin te le se ami nibi to duro si eyan kan ninu meji mo ni ki won bu won na loruko jesu mo ni ki won bu won gege bi ise ti aran mi mo kede si inu aye re eyo nu ti o bi opo ni ipo isale ipo bi ti won fi o si ipo bi ti won ro ko le de bi n papo to se ami je n to joko ti lo mo ni ki eyo nu yen ko ja lo oke ti won ki bu ninu iran re ibi ti enikeni o deri nle yin mo duro ninu ojekojepo ase ledumare mo ni ki emi mo ko mu ode be owo yen sori sa ilekun ti won o si fun daddy re ilekun ti won o si fun mama to bi olomo iwo nikan mo nba wi eyo nu ko si fun wa loju awon ti ati ro po ni dide baba loju awon ti ro po ni jeyan mo so tase tase ki eyo nu ko so di nkan wa dide lati po isale dide wa jeyan laye wa jeyan laye wa jeyan laye ogo re yoyo ogo yi yoyo ogo yi yoyo ogo re yoyo bo se laju le ki se re omo dide bawo eyan se nwo kaye re omo dide owo agbe ni ga ko ma bi oga owo ti nbe ijo yi dide leyo kankan ko ma gbe iwo na dide se ami wa dide o wa doke wa dide o wa doke wa dide in the name of Jesus owo to nilo to fi jeyan ibuko ta ye re nilo to fi dide eyin ta fi ori ayo tele lo ye gba o ye gba o gba o gba o gba o gba o gba o gba o gba o gba o e to ori ayo tele unexpected access and resources. Be a warrior, Lord. Be my portal, see me. Rada yada liabadash. Ore to ore ti. Ira lo wato toro. Ore o jiji wampe. O loro o jiji. Mo wano jibu jimu o jiji lo. O wame lori Facebook me o papo kwe yon sore yu ene ka. O yaba. Ba ori o jiji. Ba ori o jiji. Ba ore to ore ti. Ba owo to ore ti. Ba owo to ore ti. Ba owo to ore ti. Ba owo to ore ti. Ba owo to ore ti. Ba iran lo wa to ore ti. A dada fun o. Wa si o lo ore sa. Aye re yira. Aye re yira. Aye yin yira. Aye yin yira. Ise re dide. In the name of Jesus. Be owo lori. Eyo nu to fi pade eni ti o so nipo wo re. Oh! Eyo nu to fi pade oni gbowo. Eyo nu to fi pade oni gbowo. Je n papo ba se ahe o ya gba. O ya gba o. Gba o. Gba o. Gba o. Yes! Yes! Gba o. Gba yo nu. Gba yo nu. Gba yo nu. In the name of Jesus. Bi owo yen lori sa. Mo kede lekan na ibuku ti mo change aye ti mo change leton gbe we go na shahala da halash bi mba ko to se ami ko te bo lori eba in the name of Jesus mi o mo tin be to ji aran si ogun bi mba tin gbo ta mi re do daada loruko Jesu ko mo jabo eyo nu jabo jabo